0: sebi wodi meko afidi
1: yeso no correct
0: e won kwa de mpa aka meti mi aye but obi aso ni o bechere ne chira kwan
1: debi
0: ma bi papa bi enu a mechere odi se debi
1: yenye ni sa
0: yenye sa e na ofi fi funu bebere
1: yeso o funu sama e opemenya ba de
0: ense sama ye sama
1: insama ah okay
0: mo wanga e bwa mo wanga tinke tri ti fi mu mo wanga
1: yes
0: tu
1: fi fi du eni a
0: mo sa de ma sha se pro
1: Matias
0: en
1: sama we da se pa adofo nana techi ene ene no etwetwe nkomo
0: berima
1: bet kafra papa berima techi ene ene etwetwe nkomo no munti ene ne ye wona so ne yesu ye ene no eba ababedu juma
0: the great king solomon me din ni nyina no
1: o tude techi solomon
0: ane
1: ana berima ne ye nsama
0: na berima na ji di
1: ah okay
0: okay techi solomon wa ha de bi
1: obunhun
0: e tude wo ba wo se wo ba botokrum wo se me ko berima
1: botokrum
0: ah wo se me ko berima
1: berima techi
0: berima
1: no nko
0: berima no wo se me ko berima wo
1: berima
0: kai wo se yes
1: okay
0: wo ko ba bi atumi wo
1: me da se ba na opanyini ade wa ye ne se cross wa ne se yesu asenue mi pictures bebre ne sensen so ana ahoma se brebefo se adio o dia fa ho nyina ehia me pa cho sa adie no so kafra se me fifi wo nsem eno dwuma be ni di e wo aso ni so
0: fo nyina wo no ha nyina no me nko mutente
1: okay
0: di kan e bi wo ha na ne ba di kura no wo kwantu
1: okay
0: wo yare
1: okay
0: dambo
1: okay
0: di kura e twa yare o ni ha o di fo nyina ba
1: okay
0: okay o bi su peso be chichiri obi anti ya ya be ha abrofu bi ene wahai di picha ne ba she na me chichire ya
1: baje ama mike ne we ne san
0: ayo ayo e be chichire anti ya no no de ba funyini ni beduru ha ya ye ho adwuma
1: okay
0: ni ya dan wo adwuma ba no so
1: okay
0: to kase dan wo ada
1: kase ya e to mo mo ni abrofu di nkuta ho anaso obi busu ni wa mo
0: no
1: ne
0: no be bibia
1: fri o pe bibia fri no won fa ma
0: funyini ba ha ya de ko
1: okay.
0: Yeah, but chung wo be bad dodo.
1: Na obanye ni se obi tie kasa fidebia online. Ne die ni se ono open crater. Wakodru ehono. Sai ni pa no su obi obetimi ni hu picture aba. Ana se ni pa
0: be mi wo anya ni ema nyina na ehia picture.
1: Okay.
0: Picture you to say we wa mo wona tie a ono so mo omu nyina kita wona koko.
1: Yes.
0: Ah no mo be consume no.
1: Okay.
0: Le fresh ma no.
1: Okay.
0: Then chem na e bi pi.
1: Okay.
0: Nti wo be kan wa ase. Oka o si winti na me bai
1: okay
0: se nana obua me na nkuni die ba me ba beda wase
1: okay
0: ohuri akoko no ma no se be ye ya
1: okay
0: obesum
1: okay
0: odi be wura nsuo
1: okay
0: odi wura nsuo no mu ano ano se nye ya odi wura nsuo no obesi ye be ya beto abonte e chire sa asem wo
1: ho
0: a case na odi bai no
1: asem wo
0: enti nye ni nyina na ye pictures
1: okay
0: ha bi wo ha obeko efem ha so nkwa hu sa karado yi
1: yes and so kam yabe busa say incredible yi ebie bie ebie nso machichere ana moja obi ho na me pato sa credible we dey ask mo dey haban asa achichere e sa incredible nso
0: no say bi wo ha for guess me ya kawashi
1: okay we say aso bi ashi obi odo no person one ne tena
0: obi so o nso so a na dwuma mu panyini bi
1: wo
0: be kanasi to be tofi ama no ababa wa no waba wenya lugu bi ambeso be manisika me ka usi mu akọ obe obe tofi ama no
1: ope eno enya boni
0: o ka se fa ne ko aburu chire na de no ko aye boni
1: enya boni
0: o fa aye boni ama o kwa
1: aye busa na mi busa pa cho mi busa se sa ne ma
0: ne
1: se bia enye ni pa
0: ne boni ne se
1: okay
0: ne boni ne wona e ko aso de mu odi wona bisa de ko tunya ko boni yesu enye mu no aye boni ana
1: debi
0: enya boni de enya ne se bi ha enye gba yo enye ni bakum enye bibi ama ka chwe se ha ye mpe boni
1: debi
0: okora na okuba wo be dwera wo ne mo me pedi amedie
1: okay
0: ama nya buru ni
1: okay
0: ah me ma na tamsika ni nyina ba
1: ei
0: he na ni be free so e bro ba ha bi ni mara ame na na na me nya de meti o
1: debi
0: wo de bodi no berima
1: berima
0: ushi akonfo bi abisa ne se wo ni berima
1: ni berima kunu berima
0: oka berima baka se botoko
1: botoko eh nana yansan ko dientia ye ba kasa o hanu na ye do ba kasa fidi so opene ne ye pese wo ba kasa fidi so na nka ye no mie no etna ye studio ha life na nka ye no etwetwe nkomo se de be ye tiefo no be hu sampa se o honu

0: data or chedi upon yame as a cassia pa da chedi upon yame as ya dana sea na yes a seno na a fatano midofo sabre me wajidia se nyame adumunti ohoye chedi upon na adumunti ohoye nyankopon basa ya dom okukudufu okomafo okoji amain ade nyina so tumfo no na dumti wo hu aye wote ase na ta se wote ase a fa aseda ema ewrade fa aseda ema ewrade fa aseda ema ewrade na ada na se fisa ono na aye ono na he oso ono ama woda so ti ase a moja di mu ofri sane nyame wa anyuska ata wanka se man bibi na maade anche wo se ayade a obi bo nyu bi na sa anwo no ho wo se so wo ayade a eje braiba enka wo hie ni bewu ama o sikani dey atenase
1: yeah
0: what I say aha ye papa ko dwanhwi
1: ba ai
0: so ti nyu mo no a osofo
1: nsamo
0: ka ya wo se owo yade a wo je braiba so ho ata eno kran so
1: ah
0: so owo yade a wo je braiba
1: papa jai
0: ye won ko fubu ko mu wuda ko mu wuda ko ata o metena sia to the next ayi awia se beba won te ko so ho
1: be bribe a bribe
0: chie sa sa sa sa o be ko ko hu owu se owu
1: je
0: e ma me fie
1: kura
0: ai me fie na ayi akwa we die o hia ni we die na o ayi
1: ko do
0: akaba na nka kujuko one na moyi ko koda dada gaja ogwa gwa ai koko na wu de bribe ko fa na he na ka se ko beje bribe ketwa ka un bribe beje wo ah critical e pa bribe ka se pa na wono oje owu oje bribe ka se wo beje 40 Ghana cedi 50 Ghana cedi ba se da enka urade se onu na wo ye o won kwa o so kwa da se onu kwa nyina wura onu na okura owu ni asama asafo
1: ai obie ni
0: asama do safo
1: ai obie ni
0: aha wa je fro owu se se owu no ni

0: we free me so me ha woni mama ne ye ni me problem ne ye e wa de skei na me yi nti na sa skei us ne yi o hian de free me so bi adwuma mama me bi aware mama me bi awo mama me bi akonto mama me kun wa kun na mama me me sika ne ni to me bi a wona me kun wa de ne ne kun mama me bompae bompae gu skei skwa sa sa ma bompae bompae gu so bompae gu so Bompae gu skara so se ewade sika ya me yi Jesus nam sa sika we so come come mama je me how free me so Father Lord in the mighty name of Jesus
1: amen amen amen, amen.